Kain aho sa pateni aho hono o sepitemba wa fe wa ono. Kau sai fai fa hoko atua e polo ka lama tala, hongongo le rea wa henga loe tutonga, fuma folaat pe mele tio 2000. Pe mono tali tali le rego toa pe ngomo tou su tau ka henga tonga o kona atua e ngalo ea pe ngalo pe tau polo ka lama koe wai fia fini. Tau tomu atukua e whakawhetai, tau i whanonga ai o toa tau wa umai. Te ulua ki sā pāte o e māhina koe ni ko sepi te mā. I ka ea koe abeo tau whamanat fōki i he ahon i a o sliereni a e sā pāte o e ngā hei ta mai. I ka ea koe abe, te ki tau tolu o e māhenga lo tutonga. Uku māhena e ne utaku koe māhina o ho e ki whawhine a e ku whai ai ahona ngā hei ta liui whaka sepi te mā. Aike, tumai toko a e whakongatu ai o whalahi si kau tō le kere kā ka mā ki mō tōlo ki he mohanga o e mamahi. O whata whakate ki mō tōlo e ngai api hopo a te. Te a whatawangu tōka mā ri e ngai mea ko tōpe ngai whi tū o ngona tu ai e tau polo kala mā. Ngi si ngai loto pe ko ngai loto whare whi kuki moha whahe ngā whainga taa o e whanonga anga. Whatonga hiwa nonga, pe mo iwhi maare ai o tuana fo ia ho mounga hei loto, pe mo mounga hei loto whare. Ko ngā ulua kwe tau porolama, tala ongo le reiki pia fini, ke mala whaka eki au e ahoni, ai ne whaka koe tangata eki sea o e wahenga lotu tonga, te vita leka

he koe ngahi mea katoa. Ai ni oku tala he lao. Moe ngahi mea oe kakano. Ai oku hoko. Koe whakamamafa. Koe whakamafa sia. Oku wongo sia ai. Ai tau mo'ui ihe mamani koe ni. Koe mea ai oku whaka. Koto mai apostolo. Ai ai eki ko sisu klaisi. Koia. Tene hanga o soloma. Ai ngahi whainga tap. O tau mafasi ai, mo pōpula ki ai, e ngai mea o katano. O mahino pe, ti apostolo i hene tohi koe ni, kilo ma, koe kakai o kukeilo loto, i he nau mo ui e nau tauhi ai lao.